aka shuku na tikuna kakaya nasha lahana nekiku masha kala unahana kakaya.